to kasafidie so ye ne udi nkomo sane beya se drona san obetima freyen ne ye do stock abrew ti bibi ntina pese ne ye di nkomo fo apom de ho dodo to complain bia e 0244 417 669 0244 417 669 ebio 0244 417 669 wo nkoko ha ye main agent eos kobi pharmacy duduo biara onsa ebetumi atunu ho ananso onsa betumi aka no ho maame akobam so tuton ena bb chemicals ba bi omton kokko no ho so peduduo biara atua onsa beka bi apart from bia miensan ba kwato herbal shop pharmacy bia no area ha odana chi umfichire ho no upe bi wo ho a onsa ebeka bi sa wo timi nka wanyina mu a kobeko pharmacy chris pharmacy mo a mo timi nka okoforodua any those areas ri nyina no monfa money enche benol gabson and a delight ebia wo suhum ene ne patam so a e tonic k kadefo nyina no e ye jesbin herbal shop o timi nka wo dane ne patam so a hu papa na ye friend uncle o anasa akonta sa na ebia wo timi nka san se kasafidie e kasafidie du akiri sa bro bi timi nka e wo bi obi timi nka wa Ashanti region obi timi nka Greater Accra region Central region Western region me see ba bi etunduo no ano fa duro we din ko ho isen se ye duro ya famra kwa so o mem ha ne ntwro da so area biara ba bie no ha ye cars anya dem enko ko pe bi tu egu so to ho se ne be ya nipa ne de duro ne din ba so to ho a obenye bi ama na sa pepepe me ka se kure bi krampo a obi na di ho adanse a kire no e no de duro ne din aba so to ho beto o chinchim nipa ne sa e kire ni se time herbal mixture no time hh herbal mixture no anase ne capsules no eno de asa na emum no wo ba ko bi ete se no a mesrew enu nti na de ahomabofo na tu gana freyen ba bi na won nya barrier ye be make sure se won sabe count stock se ne be ya nipa ne de adro ne din ba ho a ni nsa ebetumi aka adro ne pepepe isen se enya adro ne adro adro ne yakunti ya de so adro bi ya ne na ho den te wo de do foforo hye na nan no make se kure bi nipa no ntimi an ko school bi ya no a kire sabi ti want me crank in kan hwan hu se aduro no di ni din ba ho no enye no na nsa aka no wakonom ni nsa aka de ope penifo se ba bi be se wodi aduro no wotwumutan wontumi nsa woti nru ho ti mesrew mesrew aduro na sam freyen na yen fast talk emrew isan se time herbal center eye Kenoga Company Limited ye di hu hia ye pa eno nti ne yen hyeda mfa aduro ma me brisa no aduro bi ye be ba bi me ki sure se dwuma na edi no wonsa ka e be sa pe pe pe amawo to de sha woti me nka asabi ujena wabi huni asere medika kano upese udin chene che upese sebu ne yadien temo chieno dure fene time HH herbal mixture na sene capsules ene wase odo hun etoso du sampon ponso ya na maka ye mamemo ye papamo e hwane ye nyina ye pimpen so wako daba mdi asembi ye mfata hon se mina na yosi uriketa kameti hei tama nami wo 20s no ahuwa diya na mdiye niye mano this time yese sa sana ni peduyane tiye isen se duye biya njina ne po e bam upe umpe ubedru ho be nonso nchese du sampompon so na na bibia ye standstill de aya na aye de benya sa na tie edu sa nyankopo nya omu enu ntino de tumi edu haba ma nu branko hini mu ti ma me papa a wadu mpe ne fie so me kasa kura wako pension usika kra de ama osenka fa ko bon ho branom wudi ne nyina etwa aspiti kwan wudi ne nyuna etonduro ti ama wani atan ti eto da na gbusa ho ko hyanse ti se ne nyini tie ma me ho ne nyina ebo mpa ese ebeduru ho enyini ne ye e nyira na emumu no anamo na oso utuo o pedro a sabi won komwa na enam enyini so ntino ama na ho na ba fom no o be pedro ne san be kenya nkomwa no na abon ho ba wo sa da hia denum emre na ohia no most no ebe den ebe bon ho ban enu ntina me kan fo adru e fa na time hh herbal mixture ama wo ma me papa ohu hia ye pa pese adru obi a chiri kwan na won komwa no de broni fa ne immune system no enam enyini so ntino na ho de na kofom no adru we nsan mo ensan kenya no na abon se enyini no e yinhira kope bi a chiri kwan na emo a wo abrante ababa wa ebia won so wonnim wakoye nima bako mienu bi ti sabri ama won komwa na wose nke bon ho ban no eye agya okwam enso wonu mre wose nke agya okwam o emfie be na wadie 30s 40s 50s enso hwe die koso woni paduam yade we ko no na we ba we ko no na we ba ko basa na won kwane dasane mu isanse dodo no akọ nse do because of yade na etete wo no ten fa wonu sam pompon so na homa na de amawo na ko pe wan hwe ya wonya uti ni dim ti abrante ababa wa wa ka ka wani a won fie na wadu no nke ni kwase yade etete wo sa e bia nim na wonnim adwendwene moro so bi
Adidiye bi a woni di.